0: sa sa re ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa da re sa ta ga ga ga ma re sa ta he
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: va ko di ga ma tu ta me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ta tin
1: tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na
0: ta tin tin na
1: ta tin tin na
0: ta tin tin na ta tin tin na